Mengulang apa ngutang tu? Lah iya ti lopo huan tu. Pohilelio to umo ela dulaho umara deka uma walu lopula tua ulo taunu to taunu beti de tilak bo maira medio. Nabo mo ela umara deka beti mai mo polai ahu ilo to uolo uma loali pohoram lo pamalenda. I kapala lokes bang polto kabupaten Pohuwato Yuslan Samadi lo otanggulai sumangati to umo ela dulahu umara deka beti mai mo powujudu buhu tawawa lama to umai mohu ila wolo uma loali program lo pamalenda to umai mo polai ati na pulo wau tutumulo na ayati. To umo pona olo poho ramu alihu moto yunuto musi mai ohu ila lo tamo a ami. Kalaja helumo lo pamalenda, wolo tondala, pulisi, wawla iati musi po upo udaa alihu mo a ami poho ramu moro dawa. Poile lio odela iati lo poho wato umo po oto heta uhu tawa walama a wotawa uponua. Mengulama ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.